se ehum na etu na asoche nsusu eba dietie bia no ewrade ebebem ono na ma epo etu mirika na asase eyedin na emepo ekana no etum na enuya nso fo wanwano ade to wano ade wansa to wano ebese ewurade ekasa anope nyame ebejie ofo dia oti bia no nyame betume ajeo mano ayeyi sa betume afa ewurade sawadi enyina na do ho ato no soa ewurade beba bra bonim sa betume awisa wisa wano bia wonem nanka hoda ayanya na mebe se yedanya ranya mebebe

ne yere erunti oma ni kin yu a oyo no ekodi Joseph asefo mu ene ye hwe ebio emofre bi mu nso a oma so odin ene wo hwe ewiase mu a emofre bebre ya so odin yamfe ni die mampanyifuo yamfe buo mampanyifuo akwala aketu ano jina wana udini mame ana udini papata mwa enyasa mketua akwala remember baye 1 year or 2 years ni kosre umambi na umane ton adie na ne mwaisi no bakon ena ne papa abba ne nchein na papa ne baba ni se wama akwala ni sika so onto adie mbere no adie na ama sika ni so ama inti okano akwala ni di na tem ena ani usane no me sam egu abofra yi so ene ene nya sam ketoa papa ne kure firimu up to now so boy no so aye basa onanam boy na aye basa onanam okowia ade wei ne ache no no okowia wei ne ache no no okowia wei ne ache no sa onanam sa ena me ka chira papa de misra no se okaso be di akwala ne chia anhwe nsamu obeka chire no no enya sam papa ti we de misra no ene madam fo sofo ba ko on fan chaye na to mu se papa ne ra ho atem didi a abrante ne didi ni papa no aye ne ya akọ no ho ma papa ni su so no an ye mu ba otumi di na temo sa enti oyi abrantie special youth no se udi panyi bi atem Ruben die ameye na doma onya Moses osofu panyi ema onya menam ne so ema no me no oyifre ne so but sene udidi opepanyi bi atam so me ye kristo ni me kwa sori ene ade yesi duagba ene nyina so ne nyina so be jidi uma me atam uma me ode be wiase o di dinner time papa do be we ase e bia step father now step mother o di dinner time with no reason mame me ka chira wo anje ya sema obeka be ye dwuma o abra boso se wan fa kristo wan fa ho am awurade ye pa no wan sire gbane fa che emfire awurade ho a e be ye dwuma bibi si wa Bible mu odifu obi a ono akwaji ne ngwesira ngwesira waji ode ba ne nya ngwesira ketoa na emrantie bibi shi ano eguru ne ho oguru ne ho ankasa na ono so ka fa nyame asem nyame kwan so nyame din na ode dome mofra no na esisire miensan mienu efi enwurem betiti wo nkwala ne nyina mu ye nko bible mu na ye nhwe aye second kings

Adana Monso Moye, Diabua, Yemranti, and Yamabawi. Chicheni, one Ababawa, Edda, Ewo school, Beye Den, Ababawa, and Betimi, Ebu, and our fellow. Oni ababa wada. Teacher ni lecturer oni ababa wada. Ebeye den na ababa wani be bu ana obefero. Sadi enu su free hen. Ah to mi abama ene wache mai kura security ma kura nso enu su wibi se aye e sofo bia eze o kachere you for once ah na mo jiji gasi I didn't tell mo jiji wo ya anya na ya die mo su ya su ya die ho ba jijim ya su ya ba jijim bi ah ya die ya ho ba jijim pa na wo hwa da etia sramo pa ya sramo ya hem fo non so so mo so mo hwe mra e betumi aboa maba wa ne mra ntia no sayin funu bebere wo ha mo yaade papa pa na na no mo yaade pa bi mo yaade papa papa papa papa pa you see you funu nyina nso so mo mba moden na mo moa mo ne ahem funu nkambo asamre manfo no mo ne ahem funu nkambo ayen hwen tete ye mran

fra fo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye we hi amu bua ni se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won se ha Sania mujidi etia no mujidi enyi mkwa enye sa mamu metia hwa no hu na de amnu mu hwa hey ade atisumpo ah

0: e fia. Bon asan kwa mesa. Hey, ye hu minyo, misu media sa. E adomfie.com.
1: Radimakuma sa de mitimika chenipa.